0: wase yesu dine ne mono koto tani na koto ma pete me nyina pa mu kase wani akine bo hene sa woke ka wa atago mi yasi o ufata sa wuji
1: kra 24.com we think the capital mene obana.

Ay, meme, wabre mo, yai, sama wadiza, me nyaumi, ya wae, sama wadiza, me nyaumi yo, ya wae, sama ma wadiza, ma wadiza. Men yao mio, ya wuhae, sama wadesa. Men yao mi, wapafu imwa, sayayi.

Mamu adinsa. Mamu adinsa se me babra be se fata wa urade. Papa, ye kura me wate. La breka baba be. Papa, se mamu adinsa se. Me ni wa urade be din koma. Urade ya kura me. Mamu adinsa. Se me beba koma ni ma babra be temia. Hey, Yahua. Yahua. Ya men ya me wate. La breka tay. Yeah, yeah, yeah. Christo sube mo. Sama wadinsa. Ah. Ma wadinsa sa me yadi ya papa. Papa. Onyame nkokro bo afo. Ya sume mo. Sume mo. Already ya sume mo wate. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Awradinwo Wanyawo de Awadefo Oh Oh Jesus Oh Jesus Many a tie Moses e woman e din kai no se na e ka Jacob ko na obere mabi ne no babetin tam di godru adetie trani si ocha na yere na dapade nyina ho ko tan awlade ni wan pai bo ene akom chene ni nyame asem ifiri se wo hunu se e dia na dane soa enye dini ya na yedim pa eye nsisie ni na dadi ti wani awlade ko tan tam na trani si ocha ni mo no awlade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel nti nyame ba ene da ewutie me sa won so beto na won twen awurade won pai bom na samne akom jini mu a won so so awurade ba sesa wudin na wadin kuni kone mudi ma jadu si ton kuni kone mudi ay